Fico saka. Dati de moro strak baka lefai bede. Nudat alasane gobu nangayu. Nangayu masra, nangayu ching, nangayu alasa, nangayu at palulu.